0: onye ọma m dewo ya gaziere gị ịbụọlachi anya batakwala na izuụka ọhụrụ ọma batakwa na ya bụ izuụka ọrụ n'ihe niile ndị nke so ya n'azụ ya bụ na ọrụ amalitela dị odede nne ka inwe ike matakwa amata ma o nwere ndị ọ ga-abụ ugbu ha si ọkụkwa mma nwere otu anyị ga-eji gbanwetụkwa n'ihe a mana eziokwu ahụ na ihe agha bịanyere aka n'ime ya ọ bụ onye ọrụ agha hụ ihe ọ na-aga maka ya ya sị na ọ gaghị aga anaghị asọ mgbagbu aga ọgụ ịkọla ya na-aga aga adịmma o anyị si gị ndewo onye na n'olu ya bụ m Clinton Obida ya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kworo na nke onwe ya ji mkpara ọlọchị ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo prince of enyimba empire gbam solotli mana o nwere otu nwa agbọghọ nọ m n'aka nri na efe ikuku ma bịa echeta na ụbọchị nwa eze bụ dị ụbọchị ncheta ọmụmụ ya mana ọ malitela taa menwa ya bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ ọ dị ka ọ ga-emere ya mere ya mere ya mere ya mere ya mere ya mere ya ruo ọnwa mgbe ọ ga-abụ
1: gbam solutli maazị
0: nwaanyị nsta mgbe ịbụọlachi
1: awụ mme maazị ịbụọlachi
0: abụọla m chi o kekwanụ maka gị n'ụtụtụ a kesi mere n'ụtụtụ a
1: ịma kemgbe izu ụka gara aga nwere abụ nọ m n'ọnụ ịmagba aha gị bụ Chukwu ebighị ebi si n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi anyị nọ na nke mọmi bi mgbe anyị si n'ụlọ ya na-apụ mgbe nwanne biri n'otu agbabata m n'ọnụ kemgbe ahụ na-agụrụ shi ya ruo taa amaghị m eluigwe jiri abụ a ti mana m ga na-abụ ya naanị

0: Mazo adịghị mfe.
1: Mọlị mọlị.
0: Agaghị m asị na Chineke adịrị gị mma. Igbo mụrụ nze, mụọ ọzọ. Mmanụ, ụmụahịa, mụọnụ, rienụ, zụọnụ. Onye adịghị mma ya lụfe bụ fanye. Ndị aba, ekelele m unu. Maazị ma, mbe na-ele anya. Ụfọdụ ndị, unu fụrụ anya n'abalị.
1: Eziokwu.
0: Ụfọdụ ndị mụ na ha so gbaa afọ ndụ nke afọ a, ha nọ dịghị ndụ n'afọ a. Ụfọdụ ndị m tọrọ atọ, ndị mụrụ amụ n'afọ ndụ, anwụọlarị. Chineke, ọwụ na m ka ha mma. Ụmụ ndị na-anwụ everyday. Mana ụmụ ihe ndị mmadụ na-eme na-eji ma anyị pụta ebe n'akụkụ otutu gaa sị ụmụ ndị nwụrụ n'abalị, nkwa onye nebọ gị. Nebọ gị ahụ ịna kpọtụkwụ n'aha nwa dị nwụrụ n'ahụ. Ọ dịghị gị mma. Ọ bala n'ikwu emu. Ịpụta ike si Chineke, a na m ekele gị maka ndụ.
1: Ọ bakwa n'ikwu emu maka na ọ gbanyere udoka obi onye ahụ nwere o ji na-ekwu ụfọdụ.
0: Otu a.
1: Na wọta.
0: Mana eji ọmụ. Ọ ga-aka mee pụtara si Chineke, na m ekele gị maka ndụ nyere m. Tọmsin mgbe ọ nwere ndị nwụrụ n'oge gara aga, ma ndị ha wụ. Ihe m na-ekwu mmadụ ịkpọtụ onye nebọ ya. Ịkpọtụ ihe m na-ekwu ya. Ha ihe ọjọọ o mere.
1: Were ya.
0: Ma waatụ. Ma atụ atụ. Agala ebe ehi. Lọgharịa. Lezavia. Lọgharịa. Ma na-ekele maka na Wednesday ga-adị. Mana maazị o wetara m na Wednesday. Naanị m ga-arụ. Ịna gị n'ebe
1: a. Wednesday ọ bụ ihe mberabịa arụ. Si taa Wednesday ya amakwa na mgbe m ga-agakwa.
0: Amụrụ m ụbọchị nkwọ. Wednesday nke afọ ụkwọ ụbọchị nkwọ. Can somebody give the Lord a shout?
1: Kọrọ
0: m aka ọrụ bọndị nke 7-2-9. Aha.
1: Mgbe ha na-eme left, right.
0: Dam.
1: Left.
0: Mmadụ azụka mkpịsị odee. Nke a dị nwe nsogbu.
1: A ga-azụrụ n'oge ekwesịrị ịzụtara gị ka ihe a na-ata dị ma agadi ụmụntakịrị gadi ihe
0: a. Ma na-azụ m ọkpa my diet ụmụ ihe ndị ewe.
1: Ma
0: ice cream.
1: Otu a. Ọkwa ihe a na-ara.
0: Onye azụrụla m ya maazị. Bọndee m ihe ọwụrụ ga-enye mgbanwe ya n'ego. Ekwela m ihe chọrọ mgbe mbụ.
1: A na-azụkwa ụmụ ihe ndị bebi ya ndị a na-eme mkpịọ mkpịọ.
0: Ya mara gị mma native man of God. Agwala m ndị mmadụ, achọrọ m ihe ndị m chọrọ na bọndee m. Achọrọ m ekwentị dị sharp. Achọrọ m tripod. Achọrọ m ring light. Achọkwara m microphone ndị a na-etinye n'akwa. Ọwụ onye ekwechi ya ekwe.
1: Otu a. Nwaanyị Stambu, ọ dị nwoke na-agwụ ihe akọ.
0: Ndị na-agwa ndị TikTok m. Ndị gwara m na ha si na ntụ ọjụjụ na ha ga-emere m bọndị.
1: Ọwụ
0: m ji native man imegharị ahụ. Mgbasị mgbe ma be ya n'ekwentị.
1: Ọ dị mma ahụrụ m ka ijiri bịa dị n'ụtụtụ a nwa ji mmasị mba na ihe niile adịdị gị. Ọkwa ihe niile dị otu o kwesịrị ka iji ego m gaa ahịa.
0: Mba maazị, ihe ewude gị nyere m kemgbe. Ị ghọtala?
1: Ị jidere.
0: Adị mbe mere eme mba ọ dị ya dị m chekwa anụ m aka akpanọ. Hel Chineke nna. Ihe ewe gị nyere m kemgbe sị m were mere onwe m ihe. Ma ewere ya zụrụ isi a dobe ya sị oru mgbe m ga-eme ncheta ọmụmụ. Na-eyirikwanụ ya. Akwanụ m asị maazị Clinton na alụmaghị alụma. Akwanụ ihe m kwodowe ya kemgbe.
1: Ịgbalị akwala na ugbu oru okwala na.
0: Aha onye m mere ji. Ka ndị mara di m na alụmaghị alụma.
1: Nna ahụ shawama ebe a maghị m.
0: Edere shawama.
1: Ala
0: ka m ata ata biko n'ụzọ m.
1: Nwaanyị Stambu.
0: Onye biko maazị onye dere shawama onye dere.
1: Ọ bụ gị akwa native man nọ la God. Ọwụ ya dị ere nke ihe. Nwaanyị Stambu, anyị gaa n'ihu lebata anya na okwu ndị nke anyị jiri bịa na nke taa.
0: Ndewo.
1: Anyị chọrọ ịmara ọtụtụ ihe na-ebutekarị nkwanye ùgwù karịrị akarị n'ebe onye ụkọchukwu nọ karịa n'ebe di nọ. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-aka akwanyere ụkọchukwu ha ùgwù karịa di ha. N'ụlọ. Amaghị m otu isiri na-ahụta dụka ihe dị otu a. Mgbe ụfọdụ di nwere ike nọrọ. Udoka nkwanye ùgwù nwunye ya na-enye
0: onye
1: ụkọchukwu. Di ya enwetabeghị ya mbụ.
0: Onwetabedị mpekele ya. Mpekele
1: ihu. Onwetabedị ya. O nwere ike ya na-akpọ onye ụkọchukwu onye nwe m. Mana di ya na-aza Papa Emeka. Papa Junior. Na ihe ndị ọzọ ndị
0: Papa Light.
1: Papa Light. Ihe ndị nke so ya n'azụ. Mgbe ụfọdụ kwa oge ịhụ nwaanyị ya para shi ofe ọ na-echibere di ya mbụ. Gbakọlatacha ya mechaa ya. Were ga bugara onye ụkọchukwu. Ọ sị m na ihe dota wụ ihe ọjọọ.
0: Ụmụnwaanyị ga-enweta hot hot this morning. Mladi akwalanụ. Gaa n'ihu.
1: Ya emechaa vuru ya ga bugara. Ọkwa izu ụka gara aga, o nwere otu nwoke nọ n'ebe akwa si China. Nwunye ya gara aga vugara otu onye ụkọchukwu ofe nwunye ya na-eshitubeghị n'ụlọ a mbụ. Nwoke a na-ebe akwa si.
0: Obere akwa.
1: Ya nwa ọbịara nke ya iche.
0: Nwere m ga-ebe akwa. A mee banye ahịa zụọ ka m si ebe ekwe naanị m.
1: Mama nwoke ahụ ma na ihe echiwo mkpa. Mama nọ ga-echi ya kpọrọ onye ga-echi. Mana ihe ndị dị otu a bụ ihe anyị na-ekwesịghị na-ahụta.
0: N'alụmalụ.
1: N'ihi na nkwanye ùgwù dị. Mana mgbe nwaanyị bịara na-ahapụ onye o kwesịrị inye nkwanye ùgwù dịrị, anyị ma na onye ozi kwesịrị nkwanye ùgwù. mana ebe ahụta onye ozi Chineke dị ka Chineke gị dị gị kwanụ n'ihi na asị n'okpu eze nwaanyị bụ nụ di ya
0: ugwu nwaanyị bụ di ya
1: otu a
0: nwoke
1: dị ka chi nye nwaanyị ya bụ na ọ bụrụ na ị ga-achọpụta n'ezie ọ ga-enyere gị aka ịmara onye ị ga-akwanyere ugwu nakwa otu ị ga-esi mee gị na-akwanyere ugwu ahụ ya enwe ike na-agapụtakwa
0: na-agapụta
1: ọdịmma nwụ amaghị m iche ma ọ bụ ihe kwesịrịla ekwesị n'ime mmadụ abụọ ka onye ga-eche na nkwanye ugwu kwesịrị ịka n'etiti ha
0: maazị ndị igbo tiri ha sị na ihe agbara aka ejighị enyo ele ya o kwesịrị ka nwaanyị kwanyere onye ụkọchukwu ugwu karịa di ya onye sọkwara onye ụkọchukwu ahụ ya gwụrụ I said what I said ekwesịrị gị ịnụ ya na ntị na nwaanyị hafuru di bịara bịa kwụọ ụgwọ isi gị gbaa nkwụ lụọ gị dịka nwaanyị dịka nwunye ya kpọbata gị n'ụlọ gaa hafula ihe dị kwesịrị irubere isi gaa gawa onye ụkọchukwu na-erubere ya isi ugbu a ka nwoke mere ụfọdụ nwaanyị na-eji erubere ndị ụkọchukwu isi karịa di ha na mbụ na mbụ ị ga-ahụ nwaanyị o nwere ike ọ madị gị ụzọ chineke ọ maghị chineke odochi ahụ chineke n'anya ya dị ya ka pasịtọ ya ọ hụrụ chineke n'anya karịa ya dịka onye ezi omume ya shie ya palara pasịtọ o nwere ihe nwaanyị na-eme na-ewe ị ga-ahụ nwaanyị ya bịa pastọ bịawa na ụlọ ha ya ewere efere ọhụrụ wefụta efere ọhụrụ chekwa elu samacha ya mmiri efere ọhụrụ ahụ di ya nakwa eji eri ihe pastọ bịa rie ihe nke mbụ pastọ bịa ya ewere ya tiri di ya nri di ya erie mana di ya ga-eri nri ya ga-were efere rọba were tiri ụmụ nwaanyị na-eme ya na m na-agwa gị ọ na-eme ma echi ha were tiri di ha nri di ha erie gaa bịakwa bịa ahụ ndewo ga-abịakwa bịa ahụ ụmụ nwaanyị na-eme ha bịa ha esie nri pakeji chaa buru ya bulara onye ụkọchukwu n'ebe onye ụkọchukwu na-anọ ị mana ihe awọnwụnwa ka nwaanyị ana nwere onye ụkọchukwu ugbu a nwa onye ụkọchukwu e mere na ọ gaghị alụ nwaanyị ibulara ya nri nke mbụ ihe na nwagị na akwarasị m oge god forbid ihe awụ it is natural maka gịnị onye ụkọchukwu ahụ adịghị mma ozi ọwụ nwoke ọ bara na agba ya n'ahụ ibulara ya nri nke mbụ vulari ya nke abụọ nke atọ dịdawa aka n'ahụ ihe awe lee ka ngwa gị I don't care who is listening ihe awe eziokwu maazị kwere ma ọ gaa hafụ imerekete ma ụmụ nwaanyị taa na-ebule n'ụkọchukwu nri ha ṅụ iyi 80% na nwoke ahụ atụba ha aka na mgbakwụkwọ ya aka n'olu you don't do that gị eburu nri bulere chekwere m ala ndị ya
1: asị
0: nwere m ihe o mere chekwere nri chere o kwesịghị ekwesị gị eburu nri bulere pastọ ga lụọ nwaanyị ma ọ ga-alụ nwaanyị chọọchị nye onye ga na-echiri ya nri ya wụna ị ga-ebi ya nri gị na di gị soro ibusiri ibusi ya unu lawa nna nwe gị ihe m na-ahụ wara mere nụ n'ụmụ ahịa mana aga m akpọ chọọchị aha nwatakịrị nwaanyị bute nri onye nọ na di 1 hour aka na-eri nri 2 hour aka na-eri nri gịnị ka na-eri ya wụ na echila na nri baa na nri nke ahụ dịkwa kwa baa na nri ya rụọ ka ụra ilu nwaanyị nọ na di kwesịghị kwanyere onye ọzọ ugwu karịa di ya n'agbanyeghịkwa na ụfọdụ ụmụnwoke akparala onwe ha n'ebe nwunye ha nọ m ga-ekwu ya naka nkwu ya na kịkpa ụfọdụ ụmụnwoke na akparala onwe ha n'ebe nwunye ha nọ ịhụrụ nwere ụmụ nwaanyị na-eme ha dịka m kwere ya bifo ọ nwere ụmụ nwaanyị ha agaghị etili ịgba n'ezi ịgbawa n'ezi ha bidogbawa n'ezi nke ha karịsịa ọgbọ nọ n'ime ya ugbu a ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwa ha bịa hụ na di ha na-agba n'ezi ha chi mebute ya ha chie ofesi ugwu ha chie ka ha ebulere pastọ ebu ha aghara ekwu ya hel man of god the only man of god I know ka m ga bulara ya nri ka o riju afọ ka nwoke na prophesy very well gbam from ịhụ clear ya hụwa clear n'ahụ gị ya ebiwe aka n'ahụ
1: mana onye ma ihe ọ chọrọ amara na ihe ọ chọrọ
0: maazị apụkwa n'ihe ahụ ihe na-ekwu na-egwe m iwe pastọ ọgwụ mmadụ ịghọtara ọna ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ha ahụ pastọ mara mma the throw themselves to the man of god gwara ma ọ gaa hafụ I'm speaking the way it is ụfọdụ ụmụ nwaanyị hụ pastọ mara mma ahụ na m ha ririri ha were onwe ha dasha dị masị were mme ihe dị gị mma were mme ihe dị gị mma mgbe ụfọdụ na-ata pastọ ọta ị ga-ahụ nwaanyị nọ na di ya agaghị hụ pastọ ya yiri aka spageti ka akpa ahịa na-eji yelu arụ ya pali elu ka onye na-emere ndị ahụ niile pasị na gị bulere nri
1: aga
0: n'ụlọ ikwu chineke
1: gbam ị gawara ugbu a gị chọrọ otu mgbe n'ukwu ị maara na ihe a pụrụ itinye mmadụ n'ọnwa
0: gị yiri agawa ịhụ pastọ
1: gị yiri ya gawa
0: oreje akpata ọ dị mma n'ọta ọ man of god okpesị jide onwe ya ara gbụkpọ onwe gị na nchi
1: matakwa na ọ bụdịghị mma ozi
0: gị ele pastọ gị were ọkpụrụkpụ anụ anọ gịrị ya were apaka ọkụkọ gịrị ya dezie di gị ụfọdụ nwaanyị na-aga asarasị were ịkọ ọkụkọ a na-enye di were ya nye onye pastọ
1: Ya ta iko ọkụkọ.
0: Ebe di gị na-alụ gị alụ, gị were eriri afọ echere ya. Agba mba na nwoke, o nwere mwana gị dị asị nwoke, m na-ekwu ya ma echi. Thank God na mba na nwoke, because one, I can never cheat on you. M gara apa gị dịka akwa, any di megharịrị emegharị ụla. Imegharị emegharị ụla. Because o nwere mwana gị dị living as someone one, o nwere mwana gị dị from a man. M na-ekwu ya ma echi, cheating is my deal breaker. What's the case? Onye ọzọ kwara gị wụrụ mmadụ ji aha agwụla. I don't care who is involved, ọ gwụla ọ gwụla.
1: O nwere otu katiri m ka ọ sị ya nwa nwa hụ nwunye ebe ya na onye ọzọ nọ na-atarị nchịkọ ihe na ya ga na onwedị ihe ya ga-akụ ha ma ọ sị onye nke a ngwa na ya ga-agba nwunye ya bụ ngwa gị na
0: onye ahụ mere wezie
1: ya nọ ngwa. O nwere otu katiri m ka ọ sị ya nwa nwa hụ nwunye ebe ya na onye ọzọ nọ na-atarị nchịkọ ihe na ya ga na onwedị ihe ya ga-akụ ha ma ọ sị onye nke a ngwa. Onye ga-agba nwunye ya bụ ngwa gị na
0: onye ahụ mere wezie
1: ya nọ ngwa
0: akpa gị
1: ngwa dede nyere ya aka ka o buru akpa ya

Abonya kanyi meheronu zaman halo. Ada maka ngapola balia ka ebota hachenu. E pasa to tu ato ato isen isen isola ato isen asato. Maka iwe bataranyo pukugi na kuiji ya de bataranyo zi na wasapanyo. Sitakwa nepuri jinka be fasi totu abuo efu otu otu otu efu otu itolu were popata. Kanyina gabo we ya noria. Kedunde choresi ebola chi na mboto toa onu zama wewe we nyege. Bata kebia sonyo magi ahi ebola chi makana. Okwadurun kejole no leka ya bingumu mekuronu.

Adịmma Ugbuaga mewere ozi ndị nke m hụrụ na akwụkwọ akụkọ leadership na mgbe ụtụtụ a. Ọ bụ gịnị na-afịa? Ana m ahụ nka na ya bụ akwụkwọ akụkọ ugbu a. A na-eme ka anyị mara maka ntuliaka elu 2027. Eziokwu, ọtụtụ adịla mbụda ya bụ ntuliaka elu, n'ihi na onye isi ala Bola Tinubu ga-alọghachiriri n'oche ahụ nke ugbo abụọ. Onye na-ekwu nke a, ọ bụ Faruk Kporogi na-ekwu nke ugbu a. Ọ sị na onye isi ala Bola Tinubu adịla mbụ ugbu a merie ịlaghachi nke ugbo abụọ. Very Darkman naara achọ ka mụ na ya abụọ hie o. Fina na-ekwu nke a. Ọ sị na Very Darkman naara achọ ka ọ mịa ya ọnụ n'otu aka ahụ, ka ya na ya abụọ nwekwa ike rahụ ma kwarịta ma iko ma tankị ihe niile ndị nke nọ ya n'elu. Nke a ka Fina na-ekwupụta ugbu a. A na-emekwa ka anyị mara na otu onye isi ụlọ akwụkwọ eburula ego ma akwụkwọ tụrụ maka ule WAEC gbaa ọsọ. O riela mbọmbọ ọsọ, o burula nde naira 24 were rie mbọmbọ ọsọ. Ihe a bụ otu ụlọ akwụkwọ Transfield College, be ebe a kọwara na ụmụ akwụkwọ tụchara ego maka ule WAEC na steeti Lagos, ma na-achọ nụ ka ha sonyekwa n'ihe a na-eme. A na-agba ha na aha ha anọghị na akwụkwọ ndị denyere aha maka ile ule WAEC. Ha si ọ gịnị? A kọwara na otu nwa akwụkwọ kwụrụ ihe ruru ₦80,000 maka idebanye aha nke ule WAEC. Ihe ruru ụmụ akwụkwọ ₦300 debanyechara aha, mana ekpokere ji ole gị nne gị kpọọ okororo mkpo. Aha ha anọghị na akwụkwọ ndị debanyerela aha maka ile ule WAEC. Onye atụkwara na ego eriela mbọmbọ ọsọ. Ọ dị egwu igwu wayo. Nwa amada evurula ego rie mbọmbọ ọsọ. Ilema anya, ọ chọrọ iji ego agaga gboro mkpọ ụwa ya. A na-akọwa na ụlọ ọrụ nke ndị Kuwait ejichela ụmụ Naịjirịa ruru 200 n'ọnụọgụgụ n'ihi ebubo nke akwụrụ anyị ụgwọ akwụghị anyị ụgwọ. Ndị kwenu ndị ekwe gaa na-ahụta ugbu a bụ nke ha nọ na-ekwu. Ọtụtụ ụmụ Naịjirịa na ha akpọla onye isi ala Bola Tinubu nakwa minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ si biko n'unu bịa nyere anyị aka, n'ihi na ọtụtụ ụmụ Naịjirịa anọọla na ya bụ aka ndị a ihe ruru otu ọnwa, ụfọdụ ọnwa anọ. Ya mere biko bịa ka elebara okwu anya. Onye isi ala Bola Tinubu ananala akwụkwọ maka nlọghachi dịka ọ bụ onye nwetara mmeri iji aha pati APC zọọ kwa onye isi ala n'afọ na-abịa abịa. Eziokwu, akwala m mma kwara ihe mere nụ m jiri were ego m ritere na BB Naija were ya nyewara ndị ezinụlọ aka. Fina na-ebe akwa. Fina na-ebe akwa. Fina si chai. Na ya nwetara ego ahụ enyere ya na BB Naija, ya were ya mgbe ahụ na-emesara ka nye ndị otu ezinụlọ. Mana ugbu a, amadu m ihe ya na ya abụọ na-achịfụrụ. Otu nwa agbọghọbịa gbara afọ 41 na-ekwu ugbu a sị na ọ bụrụ na ebu nwoke chọrọ ịlụ ya, mana ya ga-enye aka kwado ma ngaji a ga-akụ n'eze o, ma ihe ọbụla ga-eme n'ụbọchị ahụ, ya bụ na ya nwa ga-alụ gị kwụọ ụgwọ isi ihe niile. Na wọta ka otu nwa agbọghọ na-ekwupụta dịka ọ nọ n'otu ụdọ nzirite ozi, ọ nọ n'akara nzirite ozi na-agbasa ozi ya na-ekwu ihe juru ya ọnụ sị, ọ bụrụ na ịbụ nwoke ị ga-alụrụ m, ị ga-achọ ka ị lụọ m, ọmụ ga-akwado ihe ọbụla metụtara na agbamakwụkwọ anyị na ihe niile. Nke a ka nwa agbọghọbịa na-ekwupụta ugbu a. Ana m ahụkwa nke ahụ na ya bụ akwụkwọ akụkọ. Gịnị ka ọ na-edere anyị? Onye isi ala Bola Tinubu emeriela Stanley Osifo na ya bụ ntuliaka elu ime ụlọ iji họpụta onye ga-azọ ọkwa onye isi ala n'aha pati APC bebe sịrị azịza. Ọ dị mma, Chinedu Ikedieze ewerela echichi chifu bụ nke chiri ya n'Abia. A na-eme ka mara ugbu a na otu onye na-eme ejije nke Nollywood bụ Chinedu Ikedieze, onye jiri akị mara asị na nwa amadi a na-echiela ya echichi chifu, ekpukwasala ya okpu eze, okpu chifu n'elu isi. Echichi chifu echiri ya bụ ihe one of Eluoma Uzakoli. Ya bụ na o kpurula ya bụ okpu eze ugbu a dịka onye chief aki. Ndewo. N'otu aka ahụ ka m na-ahụ ozi nke na-erute m aka. Ọ gịnị na-afịọ na ya bụ akwụkwọ akụkọ.

ya na-ekwukwa na a na-achọ ka mmadụ dị ndụ rie akụ kpatara onye kpatara akụ nwa ya bụrụ nsogbu wee nye ya. Ọ dịkwa egwu Chineke nyere ụmụ gị aka. Otu onye bụ onye azụmahịa maara nke ọma, ji ezigbo ego, ji ezigbo nkụ richara ijeri naira n'ọnụọgụgụ, bụkwa na onye a kpọrọ Lucky Adimike, abụrụla onye a sịrị ugbu a na nwa ya amagbuola ya. Nwa ya nwoke wee amagbuola ya. Chifu Lucky Adimike ka sịrị na nwa ya nwoke amagbuola ya, bụ nwa ya nwoke gbara afọ 19. Ihe a mere na Abuja. A na-asịkwanụ gịnị mekwara na nwoke na nwa ya a sị na ha na-ese okwu na Guza Mkpe ka ihe ahụ mere? Na papa na nwa ya nwoke gbara afọ 19 na-ese okwu, nwa ya nwoke lecha anya n'ihe niile ọ ga-eme ya bụrụ igbu papa ya. Na Abuja, ndị uwe ojii akọwakwala n'osi heo na ihe a bụkwa na akụkọ ọjọọ na ha amalitela ime nnyocha ugbu a, n'ihi na ihe a mere n'ụlọ nwoke a n'ụlọ ya kwa. O nwoke a bụ onye azụmahịa ma bụkwara onye na eleba anya maka iji akụrụngwa ndị nke eji adọ eriri ọkụ na ụmụ ihe ndị ọzọ eme ihe, ka nwa ya nwoke magburu. Nsogbu ụwa anyị ga-agbalaga.

otu onye bụ onye akpọrọ Adipoju Salako abụrụla onye atụrụ mkpọrọ afọ isii zuru ezu na Philadelphia maka gịnị na o riri ego ọrịa COVID-19 nde $5 bụ ego enyere ya o ji ya gwuo chandu. A na-akọwa na ụgwọ gọọmenti nke steeti Abia ji, ya bụ ụgwọ steeti Abia ji ugbu a, na o jirila %60 belata. Na steeti Abia abụrụla steeti kachasị anụ n'ogugo dị elu n'ihe metụtara n'ihe a na-ahụ anya maka nkwụwa aka ọtọ. Onye na-ekwu nke a ọ bụ akanachi steeti Abia bụ Alex Oti. Alex Oti ekwuola si hoo ha na ya bụ ụgwọ gọọmenti nakwa Abia ji ugbu a ejirila %60 belata na steeti anyị nọzi n'ogugo nke ekwuwa ndị nke na-eme ihe na nkwụwa aka ọtọ ihe ahụrụ anya n'ọwa Abia. Ị hụrụ ndị lụrụ agha maka obodo Naịjirịa, eziokwu ha anwụọla. Ndị nke gbukwaranụ ha eziokwu ha nọ n'ọchịchị. David Hundiyini na-ekwupụta nke a, ọ sị na ndị lere ndị lụrụla agha gbuo n'oge gara aga. N'ezie na ọ bụ ha nọzi n'ọchịchị ugbu a ebe ndị nke gburu egbu anwụọla. Anyị ahụtakwala na ya bụ akwụkwọ akụkọ na ndị eze nke Ibeku atụsịala mmanya asị na atụrụ n'elu isi Alex Oti. Ha sịla na mmanya niile atụrụ n'elu isi Alex Oti na ha atụsịala ya na atụsịala mmanya ahụ. Ị pụrụ icheta na izu gara aga ihe dịka ụbọchị Friday ka ya bụ akanachi steeti Abia Alex Oti gwara ndị nta akụkọ okwu n'ọgbakọ ndị nta akụkọ a na-emekarị kwa ọnwa ọbụla bụ gọvanọ Alex Oti nọrọ na-ekwu sị na a nataghachila ala nke ọchịchị gara aga werela bụ ala gọọmenti nakwa ụgbọala nke ọchịchị gara aga ndị so n'ochie ọchịchị vurula laa na nke ha na a nataghachila ha ya bụ ihe ndị a bụ nke ruru gọọmenti. Na ndị a na-ekweghị were ego gọọmenti na-aga n'azụ na-atụrụ yanwa bụ Alex Oti mmanya. Ndị eze Ibeku afụtala sị onye ọbụla tụrụ mmanya n'elu isi Alex Oti na-atụsịala mmanya a. Atụsịkwara ya na ike, tụsịkwa ya na nkwọ, tụsịkwa ya na ori, tụsịkwa ya na afọ.

anyị bụ ụzọ kwasoghị iko n'ike tupu gbuwe ya. O ọ bụ ndị ole na-ekwu? O ọ bụ ndị ahụ gburu otu onye ọrụ ahụike, onye na-agụ maka ọrụ ahụike na kọleji dị na Imo, Wendy Achumba, ka akọwara ugbu a na ndị gburu nwata nwaanyị a na nwụchiri mmadụ abụọ n'ime ha, na ha ekwuokwala n'osi n'ezie anyị bụ ụzọ merecha ya ọnụ, kwasorịtacha ya iko tupu gbuwezie ya. Nke a ka ya bụ ndị gburu nwata nwaanyị a bụkwa na onye sitere n'Abịagara ego akwụkwọ n'Imo egburu n'ụlọ obibi ya. Nke a ka ha na-ekwupụta ugbu a maka ya bụ nwata nwaanyị ahụ nke na-agụ ka eji arụ ọrụ ahụike. Wendy Achumba akọwala na e gbufuru ya isi n'ụlọ obibi ya dị na Imo, dị ebe ọ nọ na-agụ akwụkwọ. Ị mara m aka ntị? Ọmụa ka ị mara aka ntị? Eziokwu eziokwu, ọgụ atabarala n'ebe ndị otu pati ADC nọ. Dịka ha nọrọ na nnọkọ, amaghị m onye mara ibe ya aka ntị ebe ihe ọgụ esu. Damkpọ, ị gbara m aka ntị? Damgboro, taa ka ha jiri bagiri ọgụ. Ekwupụtala aka na-achị steeti Enugwu bụ Peter Mbadi ka onye ga-eji aha pati APC zọọ ọkwa ọchịchị ịbụ aka ga-achị steeti Enugwu nke ugbo abụọ. Nwamadị ugbu a na-agwọ nkwa. Ọ dị mma, dịka nrụzigharịchara ụlọ ahịa ya bụ ọba maketi, akọwala na aka na-achị steeti Edo bụ Dede Anyị Monde ewerela ọtụtụ n'ime ụlọ ahịa nye ndị ahịa n'efu. Si mba ọ wụ n'efu were n'efu, ị chọrọ ire ahịa n'efu na steeti Edo ugbu a? Onyela ha ya n'efu, si werewenu unu were echawanu n'efu. Onyeisiala Bola Tinubu emeriela Dede Anyị bụ Stanley Osifo na ntuli aka elu ime ụlọ pati APC ji họpụta onye ga-azọ ọkwa onyeisi ala. A na-akọwa na otu onye azụmahịa bụ onye ji nkụ, onye ji ezigbo akụ n'aka, ego ya na anyị anụ ruchara ijeri naira, bụ Chifu Adimike. Nwa ya nwoke ugbu a amagbuola ya na Abuja. N'ebe ya na nwa ya nwoke nọ na-ese okwu, nwa ya nwoke amagbuo ya. A sịkwa na asị, nke asịrị asị onye sịrị. Nsogbu ụwa. Ya bụ ndị pati ADC ngalaba ha na steeti Niger ugbu a eweliela Atiku Abubakar aka elu, sị anyị na-akwado Atiku ka ọ gawa ịzọ ọkwa onyeisi ala n'obodo Naijiria. Unu adịla mbụ daa ntuli aka elu 2027 maka na onye ọbụla na-afụta n'ịzọ ya bụ ọkwa, Tinubu ga-alọghachi. Faruk kpọrọ gị na-ekwufute nke ahụ ugbu a. Obi adịghị anyị mma o, nke a ka ndị ọrụ ahụike ya bụ ụmụ akwụkwọ ọrụ ahụike na steeti Imo na-ekwu, dịka ha na-eme njem njegharị maka ọnwụ nke otu onye n'ime ha bụ Wendy onye nwụrụnụ, bụ onye gburu na ebe obibi ya. Ha sị na obi adịghị ha mma mọlị, mana nwụchiela mmadụ abụọ ugbu a sị n'aka ha dị. Ndị ejikwara ọnụ ha na-ekwupụta anyị bụ ụzọ kwasokwa ya iko, mere ịtụ ya ọnụ tupu gbufuwe ya isi. Chineke kwere ihe ọjọọ. Ọ dị egwu, ụmụ akwụkwọ tụrụ ego ule WAEC ha ebeela anya m anya mbụ na Transfield College, dịka ha kọwara na ha tụchara ego otu onye tụrụ ihe ruru ₦180,000. Achọpụta na aha ha adịghị n'akwụkwọ ndị debanyere aha maka ilu ule WAEC n'ime ụmụ akwụkwọ 300 ndị tụrụ ego. Onye a tụrụ ego n'aka eburula ego gbafulaga. Ihe a ụlọ akwụkwọ dị na Wodin Onirin dị na steeti Lagos. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nọzi n'ọnọdụ ama nke m ga-eme o, na ha ji ego lee onye nke na-ana ya bụ ego maka ule WAEC tụcha n'aka. Nwada Ede hapụ iji ya debanye aha ha, wuru ego gbafuo ₦24,000. O nwedịghị ebe igbucha ndụmọwụ WAEC nọ. A na-ekwu okwu ya na-adịghị ndị ka anyị nọ. Nsogbu nke ụwa. Anyị ga-agbalaga. Malami
enwetele mmeri ugbu a iji aha party ADC zọkwa. Ya bụ onye bụrụ onye attorney general nyere ọchịchị etiti n'oge gara aga nakwa minista na-ahụ maka ikpe ziri ezi Abubakar Malami ka party ADC na-akọwala na ọ bụ ya nwetere mmeri iji aha party ADC zọkwa ịbụ onye ga-azọ ọkwa gọvanọ na steeti Kebbi na ntuliaka ele a ga-eme n'afọ na-abịa abịa. Ndị ewe buru ozi rutere m aka ugbu a na ya bụ akwụkwọ akụkọ leadership na mgbe ụtụtụ a dịka m ga-eburu ochabuachi n'aka Ugegbe Ngala kọkwụrụ anyị na-aga n'ebe anyị ma

A na-ekwu ugbu a otu onye nkuzi akpala agwa ohi. Onye nkuzi gara ga lee nwatakịrị na gị lụlụ nwa ya ketụrụ ya nọ n'elu ya gbuo ya n'agbanyeghị na e wetara 500,000 for ransom.

0: ya no kwa n'elu ya o kelekwe ga ha kwuru ya kwu ndi pap motakara kwuru ya ga ba cha cha kwa gi no nya awo onye riri riri Venus normally tell you on your jaw. Mba mba malitere se mba anakwa gi meme ozo iku ya se mba chineke enga na kwe kameya asi hola kianu ai na ata na na video ai mebejije aki anu ai na ata na emecha anya na ata it's not even enjoyable Sandra Sawa konzo wako sawa gini hiyo zawade. Sandra kiku gini hiyo. Ogo kigile me ii ati wa fimi. Ine kisi gini me chanya e biyaka konishi. Barubu anagwa nyo adegi enjoyable. Ushi ni kisi na mufi mwa adegi enjoyable. Nga buko ngunu nga. Asi hula pati APC eh? Ala ala zuo ihe jiri maka ya hiwe ya abụkwa ihe a na-eme onye na-ekwu nke a ọ bụ Fayemi na-ekwu nke a na mgbọtụtụ a ọ sị enweghị mgbe ọbụla m na-agbara onye ọbụla sọ o akwọ m chenchenchem n'ọkwọ m akwọ m chenchenchem n'ọkwọ m ọ bụ onye na-ekwu nke a ọ bụ obi na-ekwu ya o pita obi a bịara na-ekwu na-asị deede ị na-agbara atiku ọsọ ya asị mba mba mba mba mba o nwego onye m na-agbara sọ akwọ m chemchemchem n'ọkwọ m nke abakọ ndị mgbọ na-akwa akọ dị nation agbapụ ya ọsọ na-akwa akọ dị sọ n'ebe ikiwe wela gị ugbu a ka emeghepụ ọnụ ụzọ ama anyị ma ndị agwa kpokpoko ebe akara ekwentị ga-akpọ bụ 8
1: Wendy. Atumba anyị egburula ebe ọ gara ego akwụkwọ amamihe mere nụ

0: mokro di jina jina jonja galihu ela ya onya so be wata kra la ku kwa ma be nje a ma han den de so wata kra la ku kwa nga bi ka ni ga ni ga
1: etu
0: we bu wata ku pa se kwa ri ko ni ke bu kwa bu kwa ri sia we ga ni ge zi ke la fon zwe li la lo lamporo o bu lam ku bu a ga ni ti on mo faru ko se la ni bu a pa se la election Ndị bụ apatala elekshọn ma ndị eluigwe nkwere ọbụla ọchịchị ọdịcha anyị ndị anyị mma. Ọ dịrị ndị eluigwe mma ọbụkwa na ọ dịghị anyị mma dịrị ndị eluigwe mma ọbụ ndị eluigwe nyere ka ọlụ ekwute dịde ịta bụ. Ndewo nọ.
1: Ndewo ya gaziri gide
2: maka. Ziere gide maka. Ka ilu onye na-akpọtụrụ anyị. Halo.
1: Halo.
2: Ụtụtụ ụtụtụ ama ya mara gị mgbe Bola Chi onye ka anyị na ya nọ.
3: Ah, my Sunday, we go down to
2: town.
1: They were my son.
3: Oh, you're not sinning now. Oh, why? Oh, come laterally, and we're for 1 year. Oh, come laterally, and now they're going to live. Oh, that's what I'm going to have about you.
1: Is it any?
3: Yeah, you see, call at the time.
1: I don't know.
3: You see, call at the time.
1: They will.
3: I want to tell you, see, call at the time.
1: I'm so bad. Yọsọ ya gẹji aka ya kwụ ụgwọ ihe niile maka alụ alụ a.
2: Nwanyị sọsọ maka ụka ka anyị na-agba nwunye dị.
1: Halo.
4: Halo. Halo. Kebenzala. Ụtụtụ ọma nọ.
2: Ya mara gị mmebe ọla chi bekee. Onye ka anyị na-eyi.
4: Gịnị nwoke dị ọla ọ na-eji fine face anya
2: abalị. Ndewo. Ya gaziere gị.
4: Biko nke m chọrọ ịdị ịtọ n'ogo onye ticha. Ọwụ dị ticha ka ọ wụọ ticha. Ịghọtago. O meha ihe ọjọọ kwụsịnye akara aka ha ka ọ napụrụ kwụ maka kwụcha ụgwọ ihe ha ji eme ule waye abịazie asị ha na aha ha adịghị ya ịma na ahịa ihe mwute onye onye nchicha ka wụ onye ori ojeta onye ori ka ọwụ ekwesịrị ịma ịdị sef ndị ọbụla na-ewe onye ọbụla wee onye nchicha na ụlọ skuul ụlọ akwụkwọ ekwesịrị ịmata ebe obibi onye onye ahụ bi mata ebe onye ahụ si na-abịa mata famili onye ahụ si ugbu ala nke ose gesimeti nweta onye ahụ ugbu a mana m enwetara ma enwetebe ya tupu ụmụaka ndị akụrụ bụ ọtọ ụmụaka ndị akụ o mechiri ihu na ọzọ afọ ọzọ ka a ga-elezi n'ọzọ biko nụbụrụ anyị gawa
1: Hello.
2: Ka anyị gbobiela ka ele onye na-akpọtụrụ anyị. Halo.
0: Ndewo
2: Evangelist Ngozi Thomas ya mara gị mmebe ọla
0: chi. Akpọla Ruki Chukwu dị obi ngwa. Nna otu obodo a ka asọpụ ọmụmụ ndị a. Obodo a amaghị m na ezinụlọ Naịjirịa enwere ndị mmadụ ikwu ọchịcha nyere ọgwụrụ olu ya gburu isi ya iji emegide ndị agwa ọgwụ nwee ego.
1: Ndewo ya gaziri gị Evangelist Ngozi Thomas.

0: never can lay on your patron. Hello?
1: The letter won't be there, Otto Amau.
2: Otto Manegu de Danny Manuel.
1: Yes, I want a man and one for the lady, Mano Macadela.
2: They will, Gani.
1: Just met your number, but Sarawat, I can walk under a girl with my boom pipe because of Asapossi. And I want to want the motage, the rebels at I want and don't put them on.
2: Devo meu pregueno.
0: Alô.
3: Hello.
0: O que é o man? Já maranhão me bola tinha um que desse am.
3: Ah, o tino se chamou. Devo.
0: Devo tino se gani.
3: Ah, eu venho charity tono o. Mada ba ai jidro ma ehia buru nwata nwata akwụkwọ na Argonos
0: na state ndilo
3: nwata jogbo na onwe ya inno na elu ire puchere nrokwa gupi ya ichi de nke adide mmụ iganga ihe adikwa mmụ ime ha wu igbu ha egbu
0: God bless you
3: adi mmụ iganga to o ugbu ka adi mmụ igbu ha abara ezigbo agwa rere ere
2: agwojo
3: another one chọrọ ijitikwa ọnụ ụgwọ nwatakịrị esi ezi were mma ma gbuo mpa ya ihe nke gị na-esekwe mpa gị nwekwere ego enwere ihe na-achọ achọ n'elu ụwa na-emere gị ihe na-emesiri nke igwe esi mma ma gbuo mpa ya agwa nke a chọọ ihe na-akọ sụchakwa ihe ahụ ibido na mbụ tren nwa nwatakịrị iwere na ịnwere ego ma something like that ihe na-apa mpụ ụmụazụ onye na-akọ sụ all those things ewa ka m chọrọ iji zụ ọnụ ndewo
2: ndewo ya gaziri gị nọ
0: alo
2: alo
4: Kedugbongala ekelele ụtụtụ ọma.
0: Ya mara ga mebe ọla ti nwoke dị sam.
4: Kedetu nwa obodo anyị ụtụtụ ọma.
2: Ndewo ya gaziri gị papa ukwu.
4: A na-akpọ Maazị Ben Okwule Ehe.
2: Ah, ndewo anyị Ben, ndewo.
4: Kini Ben Winnekwa na primary. Nke ahụ na ndị APC amaghị ndị Naịjirịa na-ahụ. Ha ji chatụkwa nwoke a n'oche. Ka ha chọkwa ịbata akwa ahụ na-aga n'iru. Dị ha mee na Kwara. Ndị eji eji hapụbe ha. Anyị kidnapkwa ndị ọzọ. Insecurity every day. Onweghị a na-eme maka ya. A nakwa asị na Tinubu ọ ga-aga ọzọ. Ọ ka ji na-ekwu okwu Biafra. Hapụ Maazị Dantel karịa anyị Biafra. I am glad of this content. God bless you people. Thank you.
2: Ndewo.
0: Ndewo. Ya mara gị mma dede. Ndị APC kwuru ha sị onye isi ala ha laghachi ebe ihe nke ugboro abụọ. Alo.
2: Alo. Nke ha bụ ọlọ.
0: Aka bụkwa efu asatọ otu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ. Alo. Igwe nzikọrịta ozi ọnụụlọ onwe ya kawara awụ. Alo, onye na-akpọtụrụ anyị. Alo.
5: Alo.
0: Ya mara gị mụtụtụ
2: ọrụ ọla. Alo.
5: Ya.
2: Ịbatala gaa n'ihu ịbụ ọla chi.
0: Nwanne m mgbe m nwere mere ihe ahụ ka m mara ọwụ ọwụ anyị na nwanyị. Alo.
6: Hei, Ugo Bengala.
0: Hei, ya mara gị mmebe ọla chi.
6: Iko dị worldwide.
0: Bam solutely.
6: Echeta ebewe ndị arụrụ
0: ala. Ayi, yawọ mme.
6: Onye mọtụta anyị ụdọ nke ụwa niile.
2: Ndewo papa ukwu ya gaziri gị nọ.
6: Amamihe ọma ezi oke afọ esi mpụta Court Road na. Kini n'ụlọ na-agụpụta, anyị na-eji echi ya, bụtụ nke kacha ewute mbụ na. Ndị aka ejidere ngagide nwatakịrị na nọ skuul nwa 21 years ago. Ndị ekwuchara ya bupụ ahụ iyi. Ọkwa emecha na gọọmenti otu ejidere ha. Ihe m na-akwado bụ ka e wegodo ha chọpụta ka abụ ndị ọzọ ndị ka e wee jidechaa ahụ.
0: N'ụwa
6: na-ekwado mbụrụ jọjị na-ekpe ikpe. Abịa wepụta ha edewe ha na. Enye ha mma ofu onye onye nke egbupị ofu onye nke eji eze onye nke ọzọ egbupị ahụ ihe ọzọ. Ya kwụsị ofu onye ọkpọ n'ikpeazụ mgbe ahụ ga-ewezie mma gbupụ ya isi. Ị gata onye ikpe nwere uru ọba. Ikpe nwere ikpe adịghị uru ọba. Onye na-emebu onye mbụ ya Naịjirịa. Mgbe ezi ikpe ikpe na-esi ebe a riri ngarị riri ngarị riri ngarị aga anụkwụ ka ya ọzọ. Onye m chọrọ ikwu biko ọ na-ewute m tụrụ m ọnụ.
2: Ndewo.
0: Ndewo ya mara gị mma ya gaziere gị dede. Alo.
6: Ugwu abụọ ya ngala nke m.
0: Ewu ya mara gị mmezi ndị ọrụ ama ebola ketụtụ ama.
6: Abụọla m chi nwaanyị nwere ole eji ahazi ihe.
0: Ndewo.
6: Tụle nke m nwoke dị ọrụ
2: ama. Mmezi ndị ọrụ ama ndewo.
7: ama mnu na apotacha la anu rubulu nunu nuna ebe gangam.
2: Ndewa.
7: Nuku olu mazi oka for one name. Bija eme mne tinyo onobo. Iha arutu ala nene Nigeria. Asa amitoji bere ha. Ufa aka abu aga ala ufa aka. Uzi nka aburu mwa abobo bia ufa sili mma ike wenye. Ufa sili no ni nweba mbuwa. Iha abu jere mne na nna huu. Iha uju afo nene. Afo abu na hage eche demu ha. Ufa chobo na. We tell them I get you. Then one. I'd rather.
0: Hello.
2: Kahapola.
0: Kama kimi ni me uzi ya kwa Facebook kanya.

0: ndị uwe ojii ngalaba nke steeti Kwara ekwuola na ọ bụ eziokwu ugbu a na o nwere ndị na-ekpere Chineke mmadụ atọ egburu egbu ma tọkwara mmadụ 15 ugbu a rie mbọmbọ ọsọ na mwakpo sitere n'aka ndị ogbu mmadụ bụ ndị nke bataranụ n'ebe a nọ na-eme ekpere na ọchịchị kansụl Ekiti dị kpọmkwem na steeti Kwara. Ụlọ ọrụ Rose FM chetara n'ezie na ihe a mere n'ụbọchị Satọdee abalị ya na mpaghara Orioke Ajeyi bụkwanụ nke dị na Ikiran nke dị kpọmkwem na ọchịchị kansụl Ikiran Ajuba nke steeti ahụ nke etinyela obodo ndị gbara ya bụ obodo gburugburu n'ọnọdụ ntamu. Anya hụrụ ka nke a siri mee kọwapụtara na ihe a malitere na nso nso oge bụ mgbe ndị otu ọlụ ọgbalaga gbabatara n'ime obodo ahụ n'ọnụọgụgụ mara ụbara bụ ebe ha nọrọ malite wakpo ndị na-ekpere chi ha ma gakwa n'ihu buru ụfọdụ ndị baa n'ime ọhịa dị na gburugburu ebe ahụ. Ha ji ohere a kwupụta na ya bụ ihe mberede a bụ ihe anya mmiri n'ozi e wepụtara n'ụbọchị Sọnde na Ilorin site n'aka ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na Kwara bụ Adetun Ejire Adeyemi bụkwa onye kwupụtara nke a, ebe kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Adekimi Ojo kọwara ya bụ mwakpo a dịka ihe na-agbazi anya mmiri ma bụkwa na nke ha na-akọtọla ugbu a. Ndị uwe ojii arịọla ọhanaeze si ka ha biko dere ji ma gakwa n'ihu were ohere a na-ewepụta ozi n'iji kwado ndị ọrụ nchekwa dị iche iche. Onye ọbụla maara ụzọ a ga-eji napụta ndị a ka ha biko nyekwara ha ma bụ ndị ọrụ nchekwa aka. Ozi a na-abịa dị ka enwechakwara otu mwakpo nke dapụtaranụ na otu steeti ahụ kwa na mpaghara Kwara South bụkwa nke merenụ na afọ gara aga n'ọnwa Novemba 2025 bụkwa mgbe ndị otu ọlụ ọgbalaga wakporo ụlọ ụka Christ Apostolic Church dị na Okeishogun na Eruku kpọmkwem na Ekiti LGA ma gbuokwa ndị na-ekperechi ha mmadụ atọ tọrọ mmadụ 38 bụ ndị bịara ofufe nrụ rie mbọmbọ ọsọ bụkwanụ nke ndị ọrụ nchekwa mechakwara gbaa mbọ atọhapụ ha.
1: Aka na akwa ụgbọ steeti Imo bụ onye omeiwu Hope Uzodimma anọrọla ugbu a na-ekwu na onye isi ala Bola Tinubu metere ọgbaa metere azụ na asịkwuarị na ọ bụ naanị pati APC sonyere ya vootu na 2027 na onye isi ala Bola Tinubu ga-enweta mmeri ozuzo oke. Onye gọvanọ bụ onye kwuru okwu abụ nke ahụ na akwụkwọ ozi ya n'oge a nọrọ na-eme ntuliaka elu ime ụlọ nke onye isi ala bụkwa nke mere na ọchịchị kansụl ọrụ East nke dị na steeti Imo. Ebe ahụ ndị otu pati APC pụtara nọ n'ozuzu oke n'igwe bịa soro mee ya bụ ihe. Uzodimma gara n'ihu na-ekele pati APC maka ibu ndị na-etolu n'ogo dị mma ma na-ekwu na ọ bụ n'ihi otu siri baa n'ime obodo ma hazisie ihe karịsịa ahụ dịka ejikwa ya bụ igwe nka na ụzọ na-eme ihe na ntuliaka elu ma na-akpọ na nke emeela ugbu a ka ndị mmadụ pụta n'igwe bịa soro isi ala Bola Tinubu. Ya bụ ọ gara n'ihu na-ekwu na ya bụ okwu ahụ zapụrụ ugbu a na o meelarị ka ọnụọgụgụ ha bụ nke riri elu ma mekwa ka ọtụtụ ndị na wọdụ dịgasị iche iche na-abata nakwa chi kansụl dịgasị iche iche. Ọ rụtụrụ aka otu siri pụta nọ n'igwe na o gosiri na pati APC amịọla ezigbote mgbọrọgwụ ma bụkwa ndị njikere maka ntuliaka elu 2027 na nwe onye ọbụla ga-eme ha ka awara awụ. Onye gọvanọ gara n'ihu ikele onye isi ala Bola Tinubu maka ndu ya na otu o si na-edu ọkpọrọ ya nakwa nhazi ihe ma na-esisi ọnwụ na ndị ala anyị ugbu a amalitelarị ya na-asị ya onye isi ala demedeme na mmelekwugị ihe ịma aka bụ nke chere akụnụba ala anyị n'ihu na onye isi ala ọ na-eme nke ọma. Ka ọ dị ugbu a, Uzodimma na-agwa ndị pati na-agba pati ha ụkwụ ka ha biko kwụsị ike ma ṅomie ha onwe ha bụ ndị pati APC otu ha si na-eme ihe ma ọ bụkwara ndị na-emela nke ọma na steeti ahụ na-abụghị na-eme mkpesa na-agagharị na steeti Imo.

0: Enwekwuola iwe nakwa ngosipụta mmetụta ugbu a dịka ahụtachara ogbugbu e gburu otu onye na-agụ maka ọrụ ahụike bụkwana otu nwaanyị a kpọrọ Wendy Achumba e gburu nwata nwaanyị a na ọchịchị kansụl Obow nke dị na steeti Imo. Nke a bụ dịka a nwụchiri otu onye bụ onye a na-enye enyo n'aka ya dị maka ogbugbu nwata nwaanyị a. Onye e gburu bụkwa na onye a sị na ọ bụ nwa akwụkwọ na-agụ maka ọrụ ahụike na ụmụlogho bụkwanụ nke dị na steeti Imo, bebe a nọrọ chọpụta ozu ya ka ọ tọgbọrọ n'ebe obibi ya. Ọtụtụ ndị ugbu a anọziela n'ọnọdụ echeta ebewe dịka ndị obodo nakwa ndị bi n'ebe ahụ nọzi na ntamu na egwu gụnyekwara ụjọ. Ihe mberede ahụ nke tiwapụrụ n'ugbu a efesala na akara nzirita ozi dịka ndị nke Obowo nakwa ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa na-akatọ ụdịrịka ọnọdụ enweghị nchekwa na-emetụta ụmụakwụkwọ n'oge a nakwa ndị inyom bụkwanụ ụmụ agbọghọ n'obodo Naịjirịa. Ozi a natara kọwara na ya bụ ndị ntorobịa nakwa ndị otu obodo malitere mewa nchọnchọ dịka ha chọpụtara ozu nke nwa agbọghọ a bụkwanụ onye a wakporo bụ nke buterelanụ nwụchi otu onye a na-enye enyo n'aka ya dị na ịkparụ a. Site na anya hụrụ ka nke a siri mee, ndị obodo a kọwara na ya bụ nwa amadi a nke a nwụchiri ugbu a ejirila ọnụ ya kọwa na ọ bụ ihe ha mere n'eziokwu n'oge a nọrọ na-agba ya ajụjụ ọnụ. Mana o kwuru na ọ bụghị naanị ya bịara ije a na o nwere onye nke dujere ya ije a n'anyasị tupu ha awakpuo nwa agbọghọ a. Ozi a na-anata ugbu a na-akọwakwasị na elemaghị anya na nwa agbọghọ a kọtara ndị ya bịara ije a bụkwanụ ndị wakpuru ya bidoro merenụ ejiri dula ya mmụọ a n'ike. N'iji kpughekwuo ihe ịgba aka ebe nke ewepụtara nyere ọha na eze n'iwe juru ha obi, ọtụtụ ndị akọwaala ya bụ ọnọdụ a dịka ihe na-abụzi akpata oyi n'ahụ nakwa nke na-amazi jijiji n'ọnọdụ nke ndị otu na-ekweghị mmadụ ṅụrụ mmiri tọgbọrọ iko na-akpa na ya bụ steeti Imo. PPR ndị uwe ojii na steeti Imo bụ Henry Okoye na nsonso oge a kwuru na ọ bụ eziokwu na ha natara ozi maka ya bụ ihe mberede ugbu a na ha agakwala n'ihe ibupụta ozu nke nwaanyị a bụ nwatakịrị nwaanyị e gburu egbu ma malitekwa ime nnyocha. Ọtụtụ ụmụafọ amaala Naịjirịa na-ekwu ka e nye nwa agbọghọ a bụ onye gburu egbu ikpe ziri ezi, gụnyekwara ụmụ akwụkwọ ndị nke ọzọ gbara gburugburu dịka ha kpọrọ oku ka e nwekwuo ike ajụ n'ime ike nke ndị ọrụ nchekwa n'ebe obibi ụmụ akwụkwọ ọ bụla nke dị na steeti Imo ugbu a.
1: Onye bụbụrụ onye minista na-ahụ maka ọrụ Chukwu Emeka Ngozi Chineke Nwogu na steeti Ebe n'ụtụtụ dị ma kpọrọ onye karịrị mmadụ 1,200 bụ ndị pati APC ma pụta n'oge nọrọ na-eme ntuliaka elu maka ntuliaka elu ime ụlọ nke onye isi ala bụ nke ahụtara na Ba South Ward C pụtara nọ n'ozuzu oke bịa kwado onye isi ala Bola Tinubu. Nwogu ka a na-akpọ na ọ kpọkwa ihe karịrị mmadụ 1,200 bụ ndị mmedebanye aha na pati APC ma pụta nnọọ ji anya gwuru anya mana ekwu na ahụrụ ndị mmadụ pụtara n'igwe bịa kwado onye isi ala Bola Tinubu tinyekwara ndị ọzọ ma ndị ọrụ mgbasa ozi bara ibe iji anya gwuru anya nakwa dekọọ ihe. Mgbe e mechara bụ ntuliaka elu, Nwogu kọwara na ya bụ nke a na-emere ntuliaka elu a n'udo na nhazi ihe ihe ịga nke ọma ma na-egosi obi ụtọ nakwa ọnụ ọchị juru ya ọnụ. Ọ sị na o juru ya anya dịka ọ hụrụ igwe mmadụ pụtara bịa kwado onye isi ala Bola Tinubu ịlaghachi nke ugboro abụọ nakwa ndị pati APC. Ọ rụtụrụ aka na agbanyekwa ihe ịma aka nke a na-ahụ kemgbe APC nọ na steeti Abia na ndị mmadụ pụtara n'ozuzu oke bịa mee ntuliaka elu, nke a na-egosi na pati APC ugbu a bụ ndị nwere ịdị n'otu nkwụsi ike ma na-ekwukwa na ihe ịga nke ọma a na-enwe ugbu a na ọ bụ maka enyemaka site onye okwu okwu bụ Benjamin Kalu na onye isi ala Bola Tinubu na ọ bụ mmadụ abụọ a bụ ndị menụ ha jiri bụ ndị nwere nkwụsi ike na steeti Abia. Nwoke gara n'ihu ikele onye isi ala Bola Tinubu dịka ọ bụ onye nwetara mmeri na ntuliaka elu ime ụlọ nke mere kọrọ nke mere na steeti Abia ma na-emesịkwa ndị nkwado pati APC gaa na steeti n'ala Naịjirịa ka ha pụta nnọọ ma kwado nwanne onye onye isi ala jiri bata kemgbe ọ na-achị ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka ha tinyekwara ya nnafu 2027. Ka ọ dị ya bụ n'echi ya bụ kpakpakpakpa pati APC zọọkwa Ba South nsochi kansụl bụ Chinedu Okpolo Ọnụ bụ onye a na-ekwu na o kelekwara ndị pụtara na igwe bịa tinyere isi ala Bola Tinubu ma na-emesi ndị pati APC emesi ha obi ike na ọ ga-aga n'ihu nnọọ ịhụ na ya bụ onye isi ala nakwa ndị Ba South n'ọnụ ọchị ga-agwa ha. Onye isi ala ka a na-ekwu ugbu a na ọ bụla onye nwetara mmeri na pati APC ịzọkwa onye isi ala n'afọ na-abịa abịa bụ nke a na-ekwu na o ji imirikiti ime vootu kpọpụtara ihe ma bụrụ onye meririnụ. Mgbe a mapụrụ ọkwa ya bụ mama pụrụ ọkwụ tinye letiri gaa benjamin okezie kalụ nọrọ na-ekwuo na ya bụ ntuliaka ele agara nnọọ zimzim vemvem ka o kwesịrị gbaa onye isi ala ka a na-ekwu na o nwetara nnọọ mmeri pụrụ iche n'ọchịchị kansụl niile gbaa na naijiria gburugburu bụkwanụ nke a na-ekwu na stanley osifo bụ onye mere aka warawo mgbe ewepụtara kwansịrị gbaa kalụ ka ọ dị ugbu a nọ na-ekele ndị sopụtụkwụ na pati apc na kwado pati apc ma na-egosi na obi siri ike o na etere ọgba etere azụ na ha gaji nwee mmeri n'afọ 2027 dịka na-ege ntị n'ọrụ mgbasa ozi biko eweliwe
0: kelechi anọsi ike abụrụla onye a kọwara ugbu a na o nwetala mmeri iji aha pati peoples democratic party pdp zọọ kwa ọchịchị akagachi steeti abịa na ntuliaka elu afọ 2027 dịka o meriri ndị ya na ya soro zọọ ya bụ ọkwa ntuliaka elu ime ụlọ pati pdp onye isi oche pati pdp na steeti a bụ ibrahim ama bụ ya gara n'ihu ikwupụta nke a na ntụziaka nke inye okwu gawa n'ihu nke onye mkpọpụta okwu ntuliaka elu bụkwanụ chris nnadi wepụtara anọsi ike ka akọwara na ọ gara n'ihu nweta vootu ruru 16543 na ọchịchị kansụl 17 bụ ndị nke dị na steeti abịa bụ nke o jikwanụ merie ndị ya na ya soro zọọ ya bụ ọkwa site n'ozi ewepụtara ologo kalụ ụgba nwetara vootu ruru 961 ebe john okiyi kalụ nwetara naanị vootu ruru 3145 site na nchịkọta ihe niile onye lọtaghachiri dịka onye mkpọpụta okwu ule n'aha otu ụlọ ọrụ nke ya bụ ojiji ozi kọwara na kelechi anọsi ike bụ ya nwetara mmeri n'aha pati pdp na ntuliaka elu ime ụlọ ebe ọ bụ onye a na-eburula ọkọlọtọ pati ahụ ugbu a nye ya n'aka maka ịdị na njikere ọkwa ntuliaka elu ozuru naijiria ọ na-aga eme n'afọ na-abịa abịa bụ afọ 2027 n'iji kwuo okwu ibrahim ama toro ndị isi okpukpo pati ahụ nakwa ndị ọrụ nche gụnyere ndị bịaranụ ya bụ nnọkọ nakwa ndị nke sonyere n'ụzọ ya bụ ọkwa n'ihi udo nke ha kwere ka ọ chịa isi na ya bụ ntuliaka elu ime ụlọ iji debezuo ebumnobi nke ha nwere n'iji nye nzaghachi maka mmeri e nwetara ya bụ kelechi anọsi ike kelere ọtụtụ ndị bịaranụ nnọkọ a gụnyerelanụ ndị isi okpukpo dịka ha nwere olileanya n'ebe ya nọ nakwa ekwe nkwa na ya ga-aga n'ihu ịhazi ihe nke kwesịrị na ekwesị ga-akụtara ndị pati ha ego ma wuliekwa okwu akụ na ụba ya bụ nwa amadi a ga-eji aha pati pdp zọọ ọkwa gọvanọ na steeti abịa kelere chineke nke ọma nakwa ndị bịara ya bụ nnọkọ na ndị isi okpukpo gụnyekwara ohere ha nyere ya iji bụrụ onye ga-azụrụ ha ọkwa a o toro ọtụtụ ndị ndu pati ahụ n'ihi achụchụmaja nke ha chụrụ n'iji ihe a nyefee ya n'aka n'otu akụkọ ahụ kwupụtara ịdị na njikere nke o nwere ugbu a ịhụ na ndị pati pdp ga-enweta oche ọchịchị na steeti abịa anọsi ike gara n'ihu ito ọtụtụ ndị so ya zọọ ya bụ ọkwa na-akọwa na n'agbanyeghị na onye ọbụla nwere mmasị mana na ọ bụ otu onye nwetara ya bụ mmeri o kwuru na ya ga-anọsi nke ọma idozi ihe ọbụla metụtara nụ pati pdp maka ntuliaka elu a ga-eme n'afọ 2027
1: dịka na-ege ntị na rose 101.9 fm aba ime ka ọnụ ọchị nwa gị ọ bụrụ na alagharị azụ anaghị ụtara gị akụ nne gị fụrụ afọ biko hapụ ya na rose

0: Ozias na Rose 101.9 FM aba na tunye anyị iji hụ na ikwesiri bu ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: No, makeka nọrọ ebe ahụ. Ugbu a ka anyị leba anya mmekọkọ ndị nke fọrọ afọ. Nakoko sitere na mba ofesi mba China ugbu a ka a na-ekwu na ha haziela bụ ndị Shinzo nkwuru 23 na Sunday. A na-ekwu na ndị a bụ ndị na-ahụ maka ime eluigwe na ha ga-aba n'ọnwa oge ukwu ha meghirikwara otu afọ iji kacha nkwụta ma jikere ka ọ dị ugbu a na Beijing ka a na-ekwu na a ga-ezipụ ndị mmadụ bụ ndị a na-ekwu na a ga-eziga ha n'ọnwa ya bụ site ugbu a na-eru afọ 2023. A na-ekwu ugbu a na ndị a na ha ejikere maka ya bụ ihe omume a ha na-achọ ime ugbu a. Otu a ka a na-ekwu na ha adịla njikere ndị ọkachamara nakwa ndị mara nke ekwe na-akụ bụ ndị ji ọrụ ngo n'aka ugbu a, ndị na-ahụ maka teknụzụ akụrụngwa kwesịrị ekwesị nakwa ndị na-ahụ maka ọgwụ nakwa ndị na-ahụ maka nke na-akpọ fizis n'okwu bekee. Ka ọ dị ugbu a, ha adịla njikere ịhazi ihe niile dị ka a na-ahụ ugbu a na ha ga-aga. A na-ekwu na otu onye na-ahụ maka ihe metụtara ihu eluigwe bụ onye Hong Kong gbara afọ 43 bụ Lijin ya ka a na-ekwu ugbu a na ọ dịkwa njikere maka nke a. Ka ọ dị ugbu a na-ekwu na mba China ha ejikere maka ndị ga-aga n'ọnwa ma nọ otu afọ n'ebe ahụ.

bụ oge ekpere maka South East. O jila nkeji 33 gafee elekere 9 nke ụtụtụ. Mana sunu una bọkwalachi ọzọkwa kwa na mgbe ụtụtụ a. Gịnị bụ ihe ahụ na-akpa gị mkpa n'obi? Ị chọrọ ịgwa Chineke ka o mee gịnị ka o mere ndị South East?

0: Otua kodi yakab kona oge ndi buloro mbaso zi rules 101.9 FM aba ime konoche wage Nkab kona mego mregeni pichire ma aka Uge Bengala Afom Rezin, the light one Istanbul, e kodi ya worldwide Akab kona oge yabo Ekpere maka South East na nso nsabara nuna nwatakịrị na-agụ akwụkwọ na mahadum ahụ bụ onye a na-ekwu abụghị na mahadum na kọleji nọ na steeti imo abịa na-ekwu na nwatakịrị na abịara kwatụcha ya iko ma bee ya isi mgbe mere agụ na n'ụzọ wuru onye mgbe ọnwụ n'ebe ọ ghawụ ihe ọjọọ mmadụ hafụ ebe ka ya gaa ebe ọzọ ga-ego akwụkwọ ịma asị ka ekpere na nwata na na-eme gị mmanye o nwere ike ịgbata onye vileji go o nwere ike ịgbata onye kindred gị de pray o alo
1: Rose
0: ya mara gị mma ebe alakọta ụtọ ọma arịkọtara ịkpọ ndị enyi mba asawo Rose aghara agwa nụ aka gwụkwa otu ihu ehu nnọọ iwe ewela gị ịfesatụ atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ bụ ekpere maka South East mana ajụ na mgbe ụtụtụ a gịnị bụ otu ihe na-arịọ ka kaa ka o mere ndị South East gịnị bụ otu ihe ọ bụ ime chaa gị chineke na chai imeri ya ndị South East aga m enwe obi ụtọ ihe a bụdị oge ya ogige ji gwa ọkaka okwu

Yahweh, He, odi iri ato ni si enwere ya na nke edere n'obodobo nwekwe ya na nke edere nwa ntakịrị. Ugbu a ajụjụ m abụrụ na mbụ ị maara mkpụrụ edemede Igbo agụ ya wụ abịchịdị ịma ya agụ olekwanụ ka ha bara ole. Ole bụ udu ume, ole bụ mgbochi ume.

anyị gaa n'ihu na ya bụ ihe a na-emere ka mata na ụda ume na ha dị asatọ. A e o o u o ha dị asatọ. Ụda ume dị asatọ. E nwere ụda ume mfe, nwekwa ụda ume arọ. A bịakwa n'ime ya, e nwere mgbochi ume. Mgbochi ume dị 28. Mgbochi ume dị 28, ebe ụda ume dị asatọ n'ọnụ ọgụgụ.

alọgharịala azụ na ya bụ oge ụta asụsụ igbo anyị nọbụrụ na-ekwu na mbụ na mbụ ya bụ ụta asụsụ igbo mkpụrụ edemede igbo bụ ihe na-eleba anya na nke taa anyị na-ekwu na ọ dị 36 n'ọnụ agụgụ 8 bụ udume 28 bụ mgbochi ume anyị na-ebere ya n'obere n'obere anyị mekwara ka ị mata na abịa na udume ahụ enwere udume arụ nwekwa ụda ume mfe na ya bụ ihe n'ịga n'ihu anyị mere ka ịmata anyị ga-eme ugbu a ka ịmata enwekwara ya bụ ndị nke gbara mkpị abịdị ndị nke gbara mkpị ndị nke dị ka chi gbe ghe gwe kpe kwe nwe nye nakwa aga m ewerekwa ya ọzọ chi gbe ghe gwe kpe kwe nwe nye na ha bụ ndị nke gbara mkpị na ya bụ mkpụrụ edemede igbo.

na ndị nke gbara mkpị gbara naanị 9 n'ọnụ ọgụgụ. Dịka mere ka ị mata na ya bụ onye nkụzi Maazị Chimobi ọnụnọ bịa abịalighị taa, anyị ahụghị ya na ya bụ ihe omume anyị ahụghị ya taa. Mana anyị na-atụ anya na izu ụka ọzọ na o nwere ike ịbịa maọbụ na ọ ga-abịa. Mana nke taa ọ ga-adị mma ka anyị leba anya na ya bụ okwu anyị ji n'aka, bụkwanụ nke kpọrọ mkpụrụ edemede Igbo, ya otu a na-eji agụ ABC dị n'asụsụ Bekee. Enwekwere ya na asụsụ Igbo, anyị na-akpọ ya mkpụrụ edemede Igbo. Ọ gbara 36, 8 bụ udu ume, 28 bụ mgbochi ume. Abịa na udu ume, enwere udu ume arụ nakwa ụda ume mfe. Anaghị emebiri ya nwa obere ebe a n'ihi na anaghị achọ iji ọsọ na-eme ya. Anaghị achọ ime ya n'ụdị na ọ ga-ebu anya aka maọbụ megharị anya. Mana ka ọ dị na-ega n'ihu, aga m emekwa ka ị mata o na ya bụ ọsọ na-eme ya. Anaghị achọ ime ya n'ụdị na ọ ga-ebu anya aka maọbụ megharị anya. Mana ka ọ dị na-ega n'ihu, aga m emekwa ka ị mata o na ya bụ oge ụtọ asụsụ Igbo bụ mba na-eji eleba anya

0: Adimaka Mazik Litin Obide Amike Chiko Ekpere Ọnụ na Mgbe Ụtụtụ. Aga n'ihu Mazik.
1: Ndị mma ekele m gị maka isonyere anyị na ya bụ oge

0: na-esi emume ncheta ọmụmụ ọma ya gaziri ya ogologo ndụ na ogologo ahụ isi ike ya bụ nke so ọkpara nne m. Ọ dịrịla ya na mma n'ụtụtụ na ehihie na anyasị anasị amen. Oziọma wụ aha ya ma ọ ga-ekpo ya good news ma echekwanụ nke ga-ekpo ya Caleb.
1: Ha mara akwa aha akwụkwọ nsọ na-akpọtara n'eke mmadụ chọrọ egwu anyị dịmadị ogbubiekwala ndewo chekata okwu ka anyị nweke
0: ekekọ. Adị m ekele m gịnị maka isonyere anyị na-asị gị ndewo. Clinton Obida ya awaala m ka m gịnị ihe m chiwere n'ọkụ.
1: Ndewo aka mbụkwa onye ọma gị mere gị na-epi Chinema aka Ogebe Ngala mana asị onye ahụrụ taa ka ahụ echi ndụ mmiri ndụ azụ igbochiri nze chi ọzọ mma mmakwanụ.